Lan semoga sampeyan badhe gak terakan lelangan ning ngamangke badhe kapiyarsa tawisipun menika mangke wonten atur langen nemu ya katuraken ka Mbak Nana sinarengan ugi ka Mama Fasad kita raken semoga sugeng midhangetaken atur langenipun.